kunanpi misisinyasa nikuna mank'añapasa ishcha ukhamawakiwa munapqe kunanach yaqeqaña ukanakaru yaqeqa nayraqatawqutapqe ciudadunakaraju.